Mashallah. Ay ay ay ay ay ay ay ay. Adadara ilayska iya nur kadu shayda. Khuda bi bay nafteyde khalay sultan halimbi.